0: manuna vutung a vikut anga yakhang unang matama na tunin ne kwang na ta khang nei ming ma khang at yakuru re rto bim ma khul ne li ta makwa a ye ro ta yu mak tu nuna vum me lu hisu mak yang ta makwa khami khu yo ya kha ga yak lu ting chen ngung ma chen ne ro ga sa yu ta ko ati mini tuni si si ma yu ta si mo nga pina suk tut tu sa vi ge khat tang ne ta si ta ma na khul lik kut pina so ko si ki la ta tin ne ne ro ga sa yu ta ma mi tu sa sa ta khat ta ya khat ti ko khaw ta ma pina so ko si ki la ta tin ne kisianeli anga yokhangor oxima yonuno vutunga vikunno ammaruta nuno vum sivurakti roxima yapha khwasa 1990s akunningani tan ta khema khoroxima yonuno vum nuno tang namunang mina anga khatigi nang minita asung nam anga khatigi gumme pile khata roxima yon 1993 ngotillugu kisiani tamatomani pina sofasiki yatinne okha khati khakunnaxilang man igarangmo okhakti turisa khatsuk taman o khawti luneug lo khano no no vutunga vikot anga yok khak sakai yo martang kisuni khaw yo maya ra khang manga mamiana a khiksi mangim mata o vauna tava
1: Sivulek Mikhai, Bilire Hatihaksi Magave, Nunavotunga Vikuni, Sivulek Tiotiloti, Kisut, Bim Mario Zorevigi, Angazokang, Unermo, Nunavotunga Vikuno.
2: Dan Apakurtiava, Angium Mario Luniluman, Atausikulung in Madako, Nereugutigina Yaktawood, Angiokang or Artumut, Sivulakpa Mitabatana, Angiokang or Yoksuokaima. Kanu piyak sakal lagi masih buluk pan lagi mi inyuit piyun nau tingin ni tak kuah angin rute mesti teraksi maju metap bani malik tahu tiaga luak pan government yatin ni nuna bu government kungin ni ubaru ni government topat kuni tangan ata masih buluk pan lagi ugya kamban piyun nau tita laksi magat nuna tahu sabuna amma tamak kuah inyuit makip pan lagi teksangin ni people let Jual makit pada gaya kemana? Nono buta atau tidak atau buta nanti mana tu ke kemana? Inyui makit pada ni amata nono buta kasudil aku semua buku. Tapi mana tabba tahu tu pekat tigur. Inyuna buka bermaru nono butunga bikullo atau si naperung mikit gak doktor kisiane ajigi ngejuti giba dan nono butunga bikulli lah. Cholo imaka inyulerenak iman awak kenari akak juga orang tak betak ku nuna butung awak kutai ma ukau juji umat nuna bukawa makunno tak betan na tay mana tusau makatigi ciao tik tak bahar imaka nuna bukawa makun awak nengah asyik jero nang mingman nuna butung awak kut niliak ju milak pata inyue kegak cholo nengit Inyo amishu yu aksu yu suli kaha kataktu iglu katiangi cuma jaga na umata sungman tamajaha nuna butunga wikun sungman Tana ili taka yau tiare hatu nuna wutunga wikuni. Taiman na makua kanukturu dikshani shuglu. Nang minak tau sakkiriti yun na tiang mata. Shuglu takbaha nuna wutunga wikun. Kinao ya khat tiang ming mata. Kanuk taan ike yu tiu yun nakto. Ima ka katuji katiki igluti. Nuna wugava makullu nuna wutunga wikullu. Suna me auratiti yun nang mata. Taiman na isimad lutig lo ilang ako makunong iglog juano asingin nyo ang iyon taman na atok tau kanya kakasugi lakik pakalila takwa nuna wutong nga vikulu nuna wukaba mukulu
1: Hanok li nuna wutong nga viko ang aso ka nga ukaw siha hukasakyo pilire hukasakyo Pionek pangu kasak tumi inunno kina usali ukaswag ni makimal chuti chay tako agalay ang ilivalle alak tiloke.
2: Atun siyo kay manero akto adjiging pang matikisya ni tana toga ako tutsya wawung ila so lo ukakawa ma inyo piyun na uting itama jami siyong matauwan ni imakano na utong awit kutako Narunai ye tiarun naglut inung ni tukisi umat tiarun lutik ukuata papiun nautisi. Kau yu manak pusiu. Nani kia titika tiar semarugi kanukia. Taiman nai cumik sakia titin ksau gutik imma ka inui tukisi ksau rayak tuit piun nauti mining. Uwani ha angiruti mitak wani titika tiar semang mata. Tak kuninga uwanga sakia titikan narutik. Imma kainyo in makipadla ko tingin yun na aming madyok piyun na ito kang nang minyik tukusi tiya ko ting tagbataan ano na wutong awikot piyak sa latara rong ito tukusi titinak inyo ka ti minyik
1: Taana ipinila ka ko king ulerme o kakatigisagin ni apirila uksima ka kihano ilik Tikkan niro na kita tako, mitsano, angiruti o mitsano. Hauzi mangilo ak mata, amisuzur. Hanukan ni ilinia reakan niyakti chigun na kanuna vutunga viko inu. Ipigun na utingin ni hauzi malakti chiluti inu ni.
2: Tia, taana adjigin itukut piyaw yun na tiara sugi yaga ilinia vikullu. Ilinia vikaw tiara kata. Ima ka kutsing naksana tamakununga. Tuhan nak sahutik, tanah ili tahu yang nanti aming mat, ili ni aku nak pergi aglugo, sokan mat apa kingu waksari kat tigun, kau ini makau tigik pada tapat aku kingu waksau kingu wakkan ni tahu tu kesiu mana sahulah mat, tanah mana tapah sakya titik kata nak sahutik, titik kekudunin, ubarunin, unapiun nado iman Iman naik cuti orang, unapiyun nauti, iman naik dengan tu ina kedua aku tu, tu kisah ada aku tu lada orang yang mana. Tanah, taiman atuk tahun esok kurang man, ITC kunil luka, nari yang nikah tanah atuk minat lagi nuna butung.
1: Tak, kau ni kuat cakap zut, ala kaya kah tu kevigi sama gizamini, bid cuti lini atu izuni inunni, amra summa.
2: Inoi lakukan datang, namun nak marik cakap tak guna akut tiaga yang mahu tu, mana kikuning ngamangan milih, mana tu saya mesti tina kikuning ngarang mangan ammaru sunaning ililah sumanang mining inoi sum mining cahana ilis semayening kanu pihal lagu tahu kene gunak pa, mana tahu tunggu apa punga, mana ullumiulertu suurluneruagsait ataushiinnapalumme uqallasunguqquilek mata ataushiinnarmi uwangali nutaanik taa tusakkannerumaqattaqaluarimunga inuit narunangittu nutaanik nutaaraanngmi imannaaliorunnarmayug imannaittunik tusaruminarmarmingman tamajahaanerriunnersaaqattarniaqquulertugu neruartiuyugut tsunami nutaaraanngmi tusartitaunniarpita tsunami nutaaraanngmi takuyunnarniarpita imannaittumi neriugutiqarluna piuyualuunajaqqortuta kunungan neruaksauniartu Tagbakai at tangnak sa yumalayak tuin tamatumunga pivalya waktu no tamaan niyo na wu iluani.
1: Nakukminga si Paul tuin na katagabi.
2: Kaya naman ka.
0: Narasak tawdan na pagkwasa o kalda katikaksin si bisik ni Teresa Hatchuk. Dako ako likut ang maruigarak at persok tayo na pinaswa ko sa gilakta tininara katarakot kikot na kagagsang mga tanong na vutong avikot ang ayok hangon ng mut pinasok tunin na kagagsay tamang may takwa kanutigipin makiunin ni inyo nunangin ni nunavumi o kaldaw sa kaglitigis yung kanuman na kagagaw yung matutakang mga na kagagsay lakot May 20 rikpan kisani na kagagang na ulo atok tayo maktok May 27 rikpan. Kikitani inwi kadut ja khadigikut takwa tusagak sakang mata narag lavut tusagak sakang ningi.
3: Udluku Patricia Joannes nguyunga kikitani kuni tusaw matiti kunginni ukada yugu. Ikadwi kunga kaumapik nuna bumi mengwasok binga katimayik saksilma binga suni inun ni katimayik sani piyumadluti akagunu binga sunu katimayuga yaktuni. Ikarun ni miyo tao yaga yakartu di tapong akati mayo yu mayo. Ikarun ni miyo tao pinasugun nakto. Pinasugun ti isokang ata kaupa 5 May isurilang ata May 8. Ubo nga pinasugun ti ni titirarari ni ay sakatakun nakto sa kikirtani ko at labing ano. Kiyo yivo Mika pisimani akto ni pinasugun ti ni. Pinasugun ti ni. Pilariyun na ko sa kakasawayatigo, kakasawayakko, datatariyun na ko sa pinasawititaritekani, www.qia.ca mito, pinasawiti, kakasawayakata ko sila Facebook ko, tekani mata katimayu yumayu, katimayu viksagaran ni sakriyato kato ni, te matekani kasi utimiyo, nakituin na kaya, pinasawiti, kakasawayarasyong kubi, kakasawayarasyong nangikubi, tata tigasane ay sa katagi ikarun ni miyuta gubi ta kuno katimayo kataw nasugun na gabi. Koyan na Mick.

nang meyok pivalei o kaya magtarok tilugin narang narang meyiko at yarok kanak magi apakad taktan na auparong mimeyiko yoyong tana ilisakiyari lang mingmant order of nunavik ngulun ilisakiyaw jutinga taman na kanok tugi kang mga tas sa mga naragyang naktavun utang migutta.

0: ulagot. CBC ukiok taktu pribalde yung ninarap trisip abang atobi utat. Kuring ni nirwagaksani nirwagaksaktakakpok antiyay ko ang ayokangan ni tako nirwaktitikan nirasuktilugi takiunungwani siburiktiuroktok nunabumupakwasa tungavikunu ukikanayang ni kuyok ukakluni nutaktana ang ayokak tukisiumatyaga kakayaktok tungavikukano nunabumit kamayagakang mga takuning atilio kataw si Mayuni narunayak siti ang inaw yak pagluting
1: Inuit amisunak sa umata nunawut amisunang inuit nunawut autuglugo taan atabasang ijutigigia kambadyuk nunawutunga wikut nunawugavamakunnot inyong ni amisunak saning siolo kigaktu imata iman natautunga lugo
0: ukakpok tanan nutak ang ayokak katimayingig lo udjak suter jumi naksaw yaga kaktok nun abumi nun naringin ni mikin naksaw yuni tusakkan na katang nak tusi nirwagak sani ula tamat pinaswago si uraktong mit kudlik ko tusaksaw tilugit amatok igarak ko unnuk ko.

0: Kuş, kuş da koyat da.
1: Ayak tuk da koyat en.
0: Over the first two, three years or however their term will be.
1: Pevaluate beginning an emakung ni suri ukara sema yokama kuyan nami ukara sagave.
0: Igwito tekwa te temato nyokto yo. Makita jumi tikuma po nuna gumil ni ama business kadung tema me blitcha ba.
1: Kuyan nami akuto. Dana ukarang mayok, ukarang mayok, ukarang mayok. Pivikil sudaw gata, ukalagaw tukun na kovit, ginaw mga pilo narunay loglo di. Ito nga sutere.
2: Ate, ako yun na mi Karen, mga ikaluni.
1: Ito nga suki Jerry.
2: Ya, ukata ako mi, okay, nima, iya ako na tatu tayo na, isu magiyo ka tapos yung younger generation, iko over the expected kung nangyong matato younger generation iko 60 o kasi may amiswaro na mga isu magiyo ka tapos yung nikiti China ka talo din nuni, nikiti yung abin ni tutumulik na dako ni ma nikiti China ka tapos yung don't spend the money on themselves, think about others, and don't get into trouble anymore. Tayo makubihan na kalak tugod wak. Kuna na may kain, ublo ka Jerry.
1: Kuna na may Jerry. O na king ulak pangro kang nerdok, bivalia yuid o karimak daw nerdok ming mata. Kinaw mga akpit, naroon na karo do dito nga sa te ako bagin.
3: Yes, uba nga.
1: Eh, ibe.
3: Uba nga common. Do sa pamagatyo yung aigiri mo, unari ito magigila ako kuya. Inyura ka diyo mo magkritik, magkwa, inyura ka dikun. Dahil mga hodra mo mo, inyura si tini, nitakkan mo, ating asawa yung arang mata. Matay ka kito nga kakitukuloy, nila nga makuksing mata. Utok si tao diyo mo, utok kito nga kayaw yun. Ana-ana nga na utok si tao diyo mo, kulugluting. Igiri ka nina, ang may isang mga sarang mata, namang nga nga sa pinit ko ah. Ini tama kau kau doktor yang lain ini lagi dia muda pergi si ini lagi ikut nuna bumi kau doktor ni mata kita ngah doktor waktu ini ninggal itu ini lagi mata kau yang nama bye
1: kau yang nama Joseph kau yang nama kau cara kau titik kan yang nak tukut bivali ajuit kau cara mak tu orang ik patahin nuk titul lokal tu nanti titul tobi utop kau cara mak ni amagit

0: udlukut. CBC ukiyoktaktu pebalda yung aninarak tusip gawanga tobi utak. Ikakto inong mit kingo vagakto yung kakannok but kaw yung mayotaktong mit kuno yung naksiniko yung mit ikarung nit ta napasiyak sak. Inusukto titlugo amaro innaurak titlugo pigayang nang mupasiyak sakok titawroktok. Kinauning nga sakyak titaw katang itidlugit inusuktut ikaktoktaw titlugit. Takwa kikutuin nang nutusaktaw yagakang ito ni akik siroktut. Pasiyaksaw titlugu innaurik titlugu. Takwa akikaktoktaw vok ikaktoy titiyik kuniglu CBC kuniglu. Ipagsak ikaktuy Christian Lions narunak sila okpok isumaru tigiyaw ni nga sakiyak titaw tayli matilugun. Ta sumamiksano ikaktuy ving mi utilaktut May 28 ngurakpan. Kuring ni nirwagaksani NTI ang ayokangan ni nirwagtitikan nililarang mata takiyunong ngani. Nunavumi sivuruk tiyuniku yok pakwa sa ikanayang niku luni tungavikunni. O kakluni nutak angayok kak tukisiu matyaga kaktok kanok NTI ku nunavumi kamariyaga kang mga narunak sitya katakluni nunaring nita kunung atilok simayuni.
1: Inyo amisunak sa umata nunawut. I'm assuming it in you know without a glugo, Tana Tabasang Jutigamaju, Nuna Wutunga Vikut, Nuna Wugava Makunun. In you ne Amishun of Sunning, so looking gak to him matter, Imanat out to Marsugo.
0: Ocaclonita, Nutak, Angayokaria, Nertok, Katima Yidu, Utter Sutera, Cartut, Nuna Vomi, Nuna Ring in the Canoe Long Mangan, Tusak Baglut. Tusak titikatang mamianak. Tako nirogagsay, tusak sa katarak tut udla tamaan pinaswago si urak tong mikulikut unu tamaglo igarakun. Kikaktak joang mitay mapang nautigiyaw yuk tako nutak mi anak vilong ng mit kayo sinerang mingmat. Dan anak vigiyaw yuk 1972 ngutidlugu ukoy lauk sima yuk nutaw ngirang ukataw luninu na vomit. Anak ang nangiturigik kuno pilgiyagiyaw yunit kamayingat Elizabeth Oganduwa si nutaw mit anak vitara kaksu yarik sima yut ukaklunita kod anak vit akaw yun nang mat nunari pikukpadli at idlugot iniksakaw tiya katang itidlugit anak si utimut anak si utimun.
2: There's no space for storage, we don't have enough.
0: Tukuk taw ving mi iniksak takat tiya ngitok iglogosik tak sakat tiya ngitluniro at tuy nakasungo yun lunita ko at pita kakatak taw yun naktuni sok lo luk ta mi kaw yimayim maring mi tikititi kasung ng mit ogan dawa si okakluni tananutak anervik unong naksani iglogo sa kang nakasugiyaw lunit takot isumaw kanining at amaro ang ikani kamakatang ng mitpilwang waktut iglogo sila riyaw katak lunit utakibing mi ang inaksamilo sa narutig takot umerjokut sana yaw yagiri tikisari rakluti aw yaw yuk tanarupi yagirtaon nasugiyaw na aklo ni 2028 meet. Tema tao ino inakikutingin ni Aulak titaw katakasuk tilugin no na vomit akitok padli atoy na lang mat ilanik koronit ilagik tut tikikutigarwak tilugit sukukutig katakasimang mata utakiningin ni pinaswako si kasangnit ino na ringin ni takwa ino inakikutingin

0: Genau manger bit. Na du ne karol du te tunga so kuvagin.
1: Margaret Ochachang o yung kangak sinang mik. Margaret Ochachang inuk te tu oguluk. Dana oko heri wak taga oko heri takimaya kau galwa toho machichichang na inung ni. Nuna wutung o bik timi ubot. Timi tam na timi umman kutsilang kloni tako atani kute kitang mi katug ya katigi kivalang mi katug ya katigi kikik talang mi katug ya katigi kino yak ta hokluti nuna witunga wiku nato wakani Aula cha aku kluguta ko katu iya katigi ngoyon awit toke mayon ni ihumata ka hokloti tubla ka hokloti kino ya lagi titerak ti kya na lagi to how much it ya kam ma hokloti ji ya o munakak tau yo nunaling lukta ni ilani pekayo itu hokloti to how much it ya kak to galu ji ya o lak tau hokloti tan ko lo ay ya ko kayo hokloti pilaga ming nino kami akliti ubalu ba ya mi pilaga ta hokloti ay amiglo to how much it ya kalak hokloti iho magiyo ya hok tagali tako abik tokeng mayo to how much yang na agap ta iho mata ni tuple ani kino yala kaya ti tagati tako alo pilagi ya ka miglo ti kiti kumit tuki muat ti ti ya ka uluk ta hokloti pilagi yingi ama pilagi yingi to seala pilagi yakak suti tukin muak titi yemi ihumata kak suti tabunga lukta abit tok kano ak tokak tok miuk to yak suti dan pilagi yakayu mata tohau macha kok suti kano tunga wikut lo katu yakatigi nguyuk lo kano ilang mga ta ihumagi uyak lak pagali na lagwea lakot to how much it is me inung me na law tiko tak kayak to me tak kitamat ataw hek lugo ubaluba to how to hak to chiwa lakang ta magwek tal lo kimeang lugo to kihet siyak to me ilin na kimat siyak to me kano dako katu yakatigi nguyo aulalak mga ta huna at we know lang mga inung no ukto uti pival de ayud nuta at huna kaya pival de ayud umbalu but tuki hiwa lego tikay resources news and funding kino yan at we know yun ukto uti huna at we know mga ta amma lo kanu mea to haga kata kuna nga tung avi kunik katik ya katik kunik pival le ayo kau yung matangi napti kun kakita o ya lagi kakita o ya ko suni kaya na kinak suni na nihin na mata ko kakita o ya ko inutokay baluba inutokay ngopal le ayo kau yung matakataw na matahun na atuin na yoka tagalo ang man kino yalo kini nokka nga mea tamata ilangi umbalo baka pina ke uktok tak tuti to how ma titi ya kagaya kalo wilak tugu awla da kamingi kalo ang man tunga wik and TI kivalek Inuit Association kikak talo kitang miota kwa lo kay awla da kamingi kalo ang mata how matangi mea matailangi. They need somebody to go on local radio once a month or so to let Inuit, the beneficiary, to get informed what is available. Then, how kawa kinatunga tam na lo ko heri nang nek lu ne ko wak to yo kang ne le kang an dung na wik ko to hang nak ta le ha yo ma tak ne wak to kang ne le kang an u wa lu ba ka ti ma yo ang ne le kang an ta to hak ka ni ngi lu ta lo na met ka ti ma ji ta ka lo pat ten na lo ki ta man na uni ka wa ki nak ta ka man na a ke rak to ngi to nga to hang ma ji chi cha ko yi nak to nga to hang ma ji chi ya ka cha Oye hin nak tunga te mamia man na bai.
0: Oye na mi Margaret. Kinau mga pit na rune karolo di tunga suge.
2: Ngao mga.
0: Ipe.
2: Okay. Tommy Joseph of na pit.
0: Kinaw mga kapit, tunga sa tere.
3: Hi, Lizzie Alwa, mga tukapit. Tingka hatawa katalong na gamit na kami. Niko wala kami katagotan mani. Kasi ano nga si Tukta, karam mo kaya kalakot, taan mo sa pagkita kami. Ami swalo yung inyo, yung kumani pa niya, yung taw ganda. Kaman niya lulu, niko wala kaya kaya halas, gilal kami. Bas ko ta kalaw hatta, sukat tukko, nuna siw tiko, nuna wata ko laulun, niko kasi ani, bas kanil luni, uti mawala nute, matay na lulu, bas milutak kita talo, wasi kita lulu, Kaya kami ang makakitayo kata, sabi ko tigil niya, mami siyo ka tamani. Tamani, ano na po tungay, kisa ka rin ko. Si ay, tungalin niyo yung mami, si ay lagi kang mata. Nakisabi yung matu sa kundo, yakbi yung matu tayo kami. Kuya ka na maksugo. May wala kaya tupit sa mekanik kami. Ami siyo ka rin niyo yung gubanya yung Katong nakturalo, damo nga lo, dahil katukalam mo. Nigwa kaya to kaya, kaso nakturalo, wata, tahanak sumilo, pigas to na yung nakto, lakit to. Kung si Tukta nga lo, malamang nga larga, mas katalo, train, bus, makuha ng mata. Yan siya, ito ka na yung tinigo. Nigwa kaya to kaya kung ito sa akala, nakatumata siya kakailaw galawa. Kami jumi-jumi, larga jumi-jumi. Saan na to ako, kumakaya ka marunin ko ako yung kayo ay kumakatala ko to MCI kumi. And thank you na kumi.
0: Kuya na may lisi. Kinaw mga akpit, nakilokarang mga akpit. Tunga sa tere.
4: Tingulok pa, tingulok pa. Ngilaktunga. Iti sa kama. Kamanito kami ukaluktunga. Kaya ganyan ako manaknalok. Narotik ka si BC mo. Aw, dali ako may kapitin. Dako ni ko sa niya. Tut NTI ko. Kibilak inoy katut sa katigid. Kasi talong may ulo. Inoy katut sa katigid. Malo. Nunavut tunga wikun. Akti mea. Akti siya yung mata. taxi tawati amiswalu walatilugi atittuqtualu walatilugit anniaqulaaqattaqtutigun inutoqaanqunuut piluartumin taawaqnaqtillugu nunalibut qamanittuaq sato bastaaqa qalerto anniaq tulaiqkunni katemayinit haamlakkullu ikajortorlutin sato bastaaqa qarapta taxi atuinnaaqattanngimmata аммалу унгасиксиаагаттуут тарсутиклу сооклу унипигми сатопасқавоқмат нунали нунувуми талуттаа сатопастар таақуннаруугалуи анниарли анниарлиммиутай матналлуавтсеринниақманнаарууна қаманиттуарми такуавухи
0: тафавуси Уильям қоянname оқарасаарвит қоянname оқарака таққаујут қоянname илзаарук тема таққиунунгуани неруартуйоқалаалернингануу қаалеқартиттисаагатта қояннамеитуиннатерпунга нипифут ноққарфиксанга тикиппаллиалериэрмингмат наккатсаулерпат нилликканилаармиёқ наккатсамиттау

0: tinno anana minna nang minta anana kuruk kiduti ketong makare kiduti tawon ni sana ayang ni amma medicine hat ni tepaine atau sera tengna atau serena rakta anana nitta atili kuruma salomi amawali roktu aduwa mi utaroktu li anana tare lokta kuruga salomi atakak tukuri chumagitya katakpaka yung nirataw atakarin dun eh. Kato panita makapinga sukuri anana orang miyu Happy Mother's Day na tiyamiya ka this weekend pinasaw ko siyo na ato mi Udlo katya wigjar ko na tika anana kuro rang ming matakitong matika tingasu. Kaya matawin ng maay pakura lali ikuya anana giyaw yung kuro ming ingotan nyo. Ang otak ka nun kuya gityata ka nagligid luguro. Ng tamang may nagligiwag ka ilakuro ka. Tito akting anana kuro ka. Una Julia ang nila nagligay ako alay na itikitaw siya ngayon yung itikitaw katatawin yung maupagtaw waksan itakpiyak pagtaw waksan ibilaw katamin na sa alila siya yung kurok ay iya nagligay ko pa. Ich nur der hat einfach kollegen mit mir an einer hier sich getrunken noch mit kriegen job mit am kollegen sich macht job mit sapi die auch so man mir wird tin ich kann ja so zu den lokalen ruhe kicken ruhe nur nicht open nach der ja nur der ja noch sie wird der Kuweso katakta, kuweso katakta, ulawisa katakta. Katak si may nakasag pangilu taro ay makita na siya katakta. Inakakibo nagliliru tigut. Kaya si tiyara sa kuluyak ta. Kuya na teray nung eh, anani liyaw yuri ma pinasawa sa pitiyang na ako. Nung mga ni pinasawa siya nung mga ni kuweso pitiyang na ako. Ya, kuyan na may Karen, hamatay ka nito siguro. Bye-bye.
1: Kuyan na may Richard.
0: Ya, ito.
1: Bye. Anana, ulunganit. Ulukatera, kuyagawit. Anana, iluni, unikaw sa kanya magawit. Kuyagisi magawit. Nagligin na katoy, naglugurun na inilagun na tiyak putit. Okada yun na to date 1-888-896-4135. Damang alo kada guvit 979-6151. Ana na tiyak at kasi kadlo kiva kaning iyo kada. Narak to niya kay. Ana na tiyak. Ana na ulungani. Ulukat tiyak putit. Amarunding yung kateng na igluring mo yutak to sa kalak ko ni. Ulo katera kibutit. Ana na ulungan nit. Okara yun natek to sa okara utit tamang mea to ino yut. Okara yung kakasang ni ngani. Una to sang nang nagatik ko ana na uyuri matenut nilia di pagang.

0: 김미곤 및 오카라역 비발록 등가 속인
1: 네 허전남의 허전남의 무슨 오카라역 간이잡에 어떤 내만 얼굴 갖다 하면서 막말 굳이 안 맞잡에 허전남의 하필 맞는데 하나하나 얼굴 같이 알아고 이제 오늘 마치 얼굴 같이 알아고 그때 그 얼굴 하래 그치 하나하나 그저 우리 엄마도 하나하나 그저 신나갔다 누리 뛰고 데리고 하나하나 아무튀고로 하나하나 찰나가 보이더니 하나하나 하다 얼음 내가 맞다 내 나이로 마신 낙성 엄마의 그만을 알아서 갔다가 막 사절님 아빠 보시 팔로메 하나하나 그저 올라 하나하나 그저 올로 하차라 그때까지 나친 거라미 허전 남의 아까처럼이가 주시 비시 그저 아빠 보시 이런 나시 이런 석지에 비 팔로메 그때를 기나한테 곧 아빠 그때 막음에 아빠 보시 바이
0: 허연 남의 아비 오카라 상미가빈 오늘 담아가 오카라 역 수비나이
2: 바이 할로
0: 둥아 수긴
2: 아쿠미 Anano jomo happy early matiste komagama ame jomo me alea pane happy alu tuka pega lo kinata sai matak akulu ikwa anano jiri mati alu happy early birthday tuna taka na chumi jami matiste la tu apin mati ulo hachian ne aku matapa buti o magma kimi komo kiman nulo kerha pagmulo kimistan ne apil Happy to you. Dirty, happy early Mother's Day. And your sisters. Hey, Matuakai. How is there a couple? Hanu Raswate Mianila. Mother's Day, Minachi Mujami. Takula Kapka, Taunu Napisuka Yaro Masifama. Akulu. Akumi.
0: Koyan Nami Suvinai.
2: Yeah, bye.
0: Bye. Dan itu ikhlas meyokar yok Susan angnatiak tengah suki.
3: Bangga happy Mother's Day rumah bunga menikah itu sahaja day sekepanek ikut ma Melissa Joy takunya happy Mother's Day dari malunga okar bunga kau nami bye.
0: Eli yorlaqayna. Silia, tunga suge.
4: Wa, kuyen dami kainu. Anana kuruga adorga adlagna agatko. Ayung ito haruk, utda haruk, ikkanaya kaya so. Ikkanaya kaya kami angika kami nakasili kayo nakili okto. Nakin na anigurang itilu ko ikkanaya ka po nakseo ko jibo sukusang ni ay yung ito harang may anak akto nga kuyen na may anak akama chance mo do anya mo sa harak aksimas sa perang mayo kuya gilsak pa ka anak Nagligyar ang stakpaka. Sangyar ayong itdwar ananaga. Kaya nami. Kutiyo sa maktikan ng leo ananaga. Nagligyar stakpaka. Amaro. Ang ayoga, Happy Mother's Day. Ama ayaga, Happy Mother's Day. Kaya nami ananaga, ikayo katakasyo. Hay katakasyo, tarfo katakasyo, kaya nami. Ilagurug ka, ananaw katika, happy mother's death pagka. Kaya nami, agsulik ya. Bye-bye.
0: Kaya nami, Susan. Celia, mamena. Kinaw mga akpit, nakilo karang mga akpit. Tunga suge.
5: Hello ba?
0: Hello, Jerry.
5: Okay. Okay, happy Mother's Day. Zach, what's your name? Especially you, Karen, and your CBC workers, all of them, Isabel and the whole gang that's working there. Happy Mother's Day. And, okay, Mugato, I want to say happy Mother's Day to Brenda and Lena here, and Lisa and Nelly. Yeah, happy Mother's Day, my sisters. Atiliapi, Halumi, my mother, me, Atiliapi. Happy Mother's Day, Halumi, Atiliapi, and Panditomi, Mieli, Batimi, and Daisy, Atiliapi. Happy Mother's Day. And down to Ottawa, happy Mother's Day to Lisi. Nighty Matt, happy Mother's Day. We should not go young in the if we didn't have mothers. Okay, happy Mother's Day. Thank you so much, Karen.
0: Queen Nami Jerry.
5: Okay.
0: Done it out, including me, Okara Samayok, Helen Satoxi Dungas at Derrit, Anana Ulungani Ulukatera, put it negligibagit. Ili Yanga de Kaune.
6: Hello.
0: Hi.
6: Hello.
0: To Saksoda.
6: Hey,
0: Helen Kuru.
6: Oh, hi. Okay. To Sakuin, she will go Hanukia.
0: To Saksoda to Tugarwa.
6: Okay. Oh, Dabwag. Happy Mother's Day, but she told her to take a new degree, you see, yeah, my sister Kugararika, my brothers, Katumakong Mata, happy Mother's Day, Ukwakur, happy Mother's Day. Miss Susana, Eva, happy Mother's Day, Tisaya Kuruko, Susana, I'm good. Kadimitoro Yuma, Abakuruga, Nayan, happy Mother's Day. Ama Paniga, Panitua Tiakarama, Ibiring, Ivan Kayuta. Happy Mother's Day, Tiapagi Panning. Panituari Rastari Ilami, like my dad. Sistuma, take a good thing along. Happy Mother's Day, Ilakurumilo. Chinikulu, Mataku, Tamaka, Angayamuka, Happy Mother's Day, Nakamuha, Nagliviva, Angayamuha, Happy Mother's Day, Nagliviki. Sana kayo mo lang, Irene. Happy Mother's Day. Ama panikura, happy Mother's Day. Kiting mo, panik, happy Mother's Day. Ukwak tara lang na yung nag-aaway yak. Eh. Ukwak sa kuro ka, happy Mother's Day. Yak, paka, Lucy. Gluin niya, ananaw, yuri ma, ananaw, tiyang nakibo, sana tayo niya. Ano na tiyak ang sinong nakikipo na? Weekend ko. Ano ko yung yaping namin? Oh, ang mga mam, may ati li kururak ti. Lain ang ati kururak ti. Happy Mother's Day. Ang nakbaga ikit. Happy Mother's Day. Ang nakbaga kururak ti. Happy Mother's Day. Kanin ito kururak nga. Sirigo mo yung eh sana uga guru garo sana kanin ito guru yung tikol arwa mo tako kuturo si mayaka happy Mother's Day ni baka halin sa tapsiyo yung garo mama gayo rox mo yung 2018 eh kung magpagong nyo nga man na mo 2026 mo tikiti yung yung ano sina yung pilong ato sana. Happy Mother's Day, Jack Pagi. I get in my group to learn what I did. Elicit, happy Mother's Day, Jack Pussy, how six o'clock on me. I give a say.
0: Koyanami, how an ugly give a get down.
6: Don't know after my good dear.
0: Here I know. Yeah.
6: You laugh.
0: The ball was in.
6: Yeah. Bye.
0: Dana tok okhara sima yokkingo ani hana urayo tunga suge.
7: Khoyan namik nil khato gumalong megamana na megamatto. Enak tigya sinak gumayong ali itong nga yusi ana nasita ko niya ako may katak siyo. Kipin niya nakto alam ma itong mak ang taklo. Pisugun nang itiluti pangokon na tuwin na itiluti. So, ikalok tao si magatsi ana na chinul, atata chinulo. Suglo tako ananalo atatalo tako ang patipigun natin nati ikasok si magdok si magata ilitsin ni pero sa isi matya tutalo kanulim matya pero sa isi nagayabo ananaw luta at utilok siyang umma aninakto ala aniatilutit ikasok tawlo tutit pigun natin nati. Tamakwa pigun na si mangita ti kayo may hatakit. Anana ulo at ata ulo. Kamagi si mayangit. Pigun natin natin. Pisugun natin natin lo ni. Kasi ani 13. Tana 13. Tapaw nga inang mo. Pigun na si masukisung ulang ata. Ukaw jigya. Ukaw tigaya kasukalo akto gillo ulo mi ulakto surlo na lang ito tito tayo may lang ata. Ananay at atay, pitaka kong itilo ko ugo anak tok doa kahalaw ma. Anana kakubit at atak kakubit anana ulo kay mag ulo mi. Nalag yung hatta ko biyo. Tilijaw kayo kubit kiyong ilutit. At kamatsya ito na katari. Ikalok doon na katari ilo-iloani. Ano na tuwa mo na panayarin ito nga. Sa lumaylok tatit ala anana sa lumakpatangin. Ilo ko si ilo ni ala sa lumaytilo ko anana wit kamagikatakta sa lumakpatang. Ang ito kaya ka nung ipilagya katakata anana uluta. Nakilok ti uluta. Ilo ani salamak sa iba't tugo. Tana, kautama anana o ulo gigalawak tanga kasi ani ulo may tamang ko akitong nga gigabot. Kahit igyati yung natak ka. Yung otaw dut ilo pigi ulo anana siya si upahat tak siyo. Kitong nga yung otaw lo halah kahatang itilo ko, kipin niya na suwa kalom. Uba nga, kipin niya pagkama. Panino, pilawakto. Yang matakalo. Mamaya na, kaya sumulwalo ka ma. Takwa, ukaw jigya, tawagay ko, bananan kiyo naglokhartang ilutit, kiyo tiyang lago, nalagi lago, tay mataba, ugwa ko titali yung inuksaw ni Akhtuti. Ananabi, atatabilo, inuktapatit. Nalalago, kiyo naglutuin ng ilutit. Ikalokdo, may katakit. Ananawluta. Kaya katak si Majugot. Atatay, daw Allah, kulang nang ito. Daw kutin na siya, kubiw katak si Madut Chow Medu. Piluti. At yung, inna ko na amigatsi, ananaw yung mga amigatsi, atataw yung mga amigatsi. Anana si atata silo, pakatsiak lugo. Ukaw tigay ang tao gubi. Ang nga tuwing nakatak. Ugwa ko titali yung minuksang niya. Tuti. Kusali si Makdawa nga ma. Isimagi daw. So kaya kadating na nga. Dikhalo da. Dikhalo da.
8: ibu tak kita makilau kama. Kena jaga si makai nalar mega macam awak. Atau leh nik jeikok kau lagi nak? Am soalan nak kau lagi tak kau luak tu mah? Naya umi rasa mana perlu kacau. Nalai ke bagi lagi doktor awal. Tapi si nasuk kalau aku mah, amis solo alang mata. Tapi ko inyak teriak tau katang ne, inyak teriak tau gue. Nala kesuah aku mang tu gue aku tercaya mata. Kau je macam ni, atau si macam ni tak bau kau sehatuin nak mah. Anak anak ulat tunggalu, anak anak cing ulat sungai, mama. Kesatai mai tu kata umigam. Tapi ko nala tu. Anak-anak itu atau dulu, single dad, ima. Anak-anak dulu ni lewat atau dulu ni lewma. Nala gaya cah kat terici, kau jadi lagi tunggu galawa. Ubuang waktu alam. Anak-anak lima cah, high five pati. Amalo, you're doing a very wonderful job. Pilihan kerja tu cuma kalau betul. Angin payah, selalu mati cia. Asal waktu aku pilih mat, aku tell my pakai high five pakai. Kau jangan nami terbunak itu kau nak mana nale mati. Anak-anak ulungan ulu kerja dah. Kau jangan nami.
0: Kau jangan nami Hana.
8: Okay.
0: Thanks. Ivillo. Bye.
8: Bye.
0: Tana to arviani ukaris mayuk Elizabeth tungasugi.
9: Eh, basta. Happy Mother's Day katawak katuha yu ananaw yu. Tuha nani ha ane katigi baka huli yu me ukato. At heru kauto. Laka no kati kalau happy mother day atau laka lo kati yang ada lo yang laka anak lo ama betul nak kula happy mother day lo senyap lo senyap mau anak. Yeah, now hello. Happy Mother's Day, Papa. Hello, boy, boy. Now, Mama. Happy Mother's Day, Katawa. Laka do tamani. Akwene, Happy Mother's Day. May mo ana na let, let. Yo me alegalo a te cauta mao ni takheo amma tao ni ni no taka o kau I te ata lo vi na la yu mata na yo kau I te lao kema banga pero katalo so kublo ni ude pero ka ya kembali ya ni mada macam itu mahu ya mana tu ya seperti tu ni tu nangu macam kau ikhmal ikhlan tu dah hehe ni ni kau ikhlas kau dan kan tu nalu naik tu nang mata dah ya kau tidak logo kau tidak logo main nyeri tidak logo malah katak neng itu ayo kama kau he oh mayu yo mata hole kapir ne yo lekalo mahole belum ni Happy Mother's Day, Pagkatuhayo. Nung alig me, lokatayo ako he. At pando sa katabal, ay kwalo pila kayo ilang he. Matna.
0: Kuya na may Elizabeth.
9: Bye.
0: Terry nungak ikbyagjuk tungasuge. Terry to saving.
10: Hey,
0: tungasuge.
10: Hello. Wangawa.
0: Hey, beautiful.
10: Okay, so far. Hey, I know. Koyan namin. Wangain na Terry nunga. Ipel yung mi. Okala yung. Kai sweet to mil sayak. Resolute Bay. Ana na ugliun niya mao na tiyunguya. Koyan na may gumatiyak pa. Ana na kuruga. Tawa ni inuk juang ni. Tawa yu ni konunavik ni. Nagliyip juak pa rin. Kitang utari makit. Tamataru garoa, ilibli kitstao, unong medyo arwit. Tukotakoyok, mitek tangit, agrani, third in a kai. Anana kuruga. Tukhib dirang mana. Tukotakotaw tingi kundu tamani, lunak zoami. Kilang me, tukotakotaw kilakbo. Ana akso ti gumerci magako atunero agani perdini ngotek kuruni takuro kamin takuro himangin magi ilili kuruni ta unoktori anana 16 uyugo tamani inuya miyugo anana eko Lok kameru mingat ko. Tawa rachiru minu. Kimarok himagat ko. 1989 mo kitlewa. Te mga lima takong minat ko. Anana kuruga. Tuksya, koy na wakso ni uwan ni. Te mga lima tuksya, katak kong anana suri. Uy ko katak tuksya, uwati inna ni kuma. Nagligay ba niya kso? Nakura ka gusto ka ng kaya. Ang magawa magkut nunawik kutu sa agudi. Suliw mayugut, suliw yugut. Ara tawa si mga natasuli. Taiko, nagayugut, suli taiko. Ako katawa sila ako ng kanga kaya. Anana, ugligay lang mao. Agani third in it. Kawe, you got to tell. I'm a parao ayo kayo, you measure the anana. Parao ayo katalo si mayagi. If you didn't ever walk to work, kawe, you were at a makwa. I could tell the kola gunaran. Kiling minga kita ko si ulak pa. O kalimak kawiyak ka. Ugla. Tako. Ananay. Nunakdo arimamit. Meri kito. Jesus yung anana nga. Kuya di katigiwa kitay ko. Sukseso. Piwili mo. Tako gumayuit. Amatako at Jesus yung. O saksi daw marigang isigang ngayon. Tukisiwag ko tamag ko. Kaya liwong at tao anana, tamag ko. Sulin ng mata. Kaya imang karwak. Matulog na katak to'y anana, tukisiyak rin ni. Ang nga katak to'y tako. Tukisiyak rin ni. susam na katak tuwi. Ka makatak pa si Kautama. Nagligi wa si Tay Kotao. Kilang mito. Kilang mito kang ming inulima ananaw yun. Tay ko. Kaya namirak pagkatay ko. Tay ko katao tinangan no. Kangatiyak. Kaya nung nga. Ipel tumi.
0: Kaya na may Terry.
10: Kaya. Loki mayugal ka. Ako ay pinakatamada. Iyanik. Kaya rin ni kumulang may ngakti. Kaya na may pasitay ko to sa'yo. Noon na buwag ni mami. Ama, nulera. Utak tuwendong maaraw kami. Udya rin na ko, taman na, anana, udya rin na kumaw. Kaya na mirmilaga. Sabi niya, utak tuwendong maaraw kami. Kaya ito nga kawin sa taulong. Kaya na eh, tumakosak ka katang matiin ulimano.

0: கேட்டவங்க அட்டின்னும் இன்னும் எது சாத்துங்க இது ஆனான கட்டிக்க உள்ளு கட்டியாராக்கு சந்தை தேங்க்யூ
1: கொய்யா மேசை புறா
0: புறா
1: Arwame okara yuk Pauline, dunga sugin.
2: Hi, Happy Mother's Day, kao mayasi. Mami anak, tatapi, Happy Mother's Day, kaya tikay makadina. Happy Mother's Day, taka, wan nga nanang ini, mako yung madanaan, ilabu kulugani, itulog ang nivektya alainga. Mami anak, kaya tungo gamitaw, Happy Mother's Day, taka, ibu na tiyat, atulabi, Wala na nangin nik. Ang malo. Ay, nakang mag-iarap. Ano, napigatay na. Kinang nito, to sayo chong ito, to sayo kaka. Ako lo, jok tagi from your panik. Nalagap jok tagi. Ang ito, alo, ano, nagkagami ko mito ini, rapit to. Na yomi ko nito. Ta. Ila na yung new pia-pia. Ang ito, alo, itay. Tagi ang yala, nalunak to. Tayo yamin yung mga nakalakta piyo yung chawi lang eh. Ako lo yung nalagay at sino na sa atila piyo yung si Amalo. Nukaka, ukala, kalunito, tusatan na ka, happy mother's day at chwalo. And just like happy, tusasa mong ito ba, kala mabagal lang may happy ka. Ami so alo lo ang at amalang galiman, anana liman in the Alanga family. So sayo si Natsik, ilaw na siya si Susie, everybody. Kaya kay Galawakap kami, so lo ang mata. Kaya na may nilak, titaw ka makaya, sang uyalo ka ma. Thank you and happy Mother's Day.
1: Kaya na may Pauline.
2: Yeah, bye.
1: Bye. Kaya na may nga yung si Ukara katak to si, higping nakututo, kalak daw yung rimatid. Taman na. Bigugusong nivo. Sakyak tingilo ako katagatik ko ananatin no. Nagligin akalo tikuro ukaw tingilo ako katagatik ko. Kisaya nila kingubang ilagot. Tusang naraw kakta ananarimatianot. Nila tinaribabot. Lazarus katarik ingitilo ko ananagang.

0: Ananege yurimattianut nindeatippara ammaru naaraktukurung matanna iqnaya qatiga Caitlin qanuingittuksaugarpote hai utilaurugin danna de mamitte matering me uqara yuq mata tungasuge
1: Happy Mother's Day. I'm a girl in the middle of my day. I'm a girl in the middle of my day. I'm a girl in the middle of my day. I'm a girl in the middle of my day. I'm a girl in the middle of my day. I'm a Bisi maya katong na at di ko maraw si mangin nagkugara ananan ni unurak tuwa yung mata ananan maating isyukurong mauna kaya ninyo kaya at tarwa na magumakwak so ang ako matik siko ang yung nikugit siko happy mother's day pagka atang itiya na ninyo yung itukong it ikaw makatik-tik-tik. Puigok na ka kumang ito unruang na yaruan nino ataw sing mahapi usukat yan na ako si anana usuani. Anana gata ikaw makatik-tik ko. Kaya kan? Yay! Kanuokang na ka yung puigok na kung arasi. Ataw sing may anana anana gibasi. Pagkatayin na rin ang Mexico. Eh, marukuyan na may CBC. Nakuraga yung utikak. Bye.
0: Hey, nakadiga, Mary. Anano, ulungan ni ulukatira ka putin. Kuyan na may ukari ka.
1: Mata yun na.
0: Mata.
1: Mata, mata, mata. Mata, mata, likme.
0: Kuyan na may. Bye. Okara yun nagtutit suri 1-888-896-4135 Amaro 979-6151 Utakinit din ni Tisang nagagsani unok tunit Akik suy bagi kagama Una tisang naraw may labo

0: Surika yusi yugut, 3 more actor jaksoni suripi pekak posi, kara katakun nakto si nil katao yumang megovit, anana ulo kilak tanganon. Una o kara yok, Joseph, Arvet, dunga sugit.
1: Ma matyaw gawi, Arvet me okalukto, anana yem na sukwit sulin ni. Happy Mother's Day. Tagalu, if you are listening in Switzerland, Happy Mother's Day from Awe. I love you, Mom. Anana maatinga kanyak sinami Tagalu, Manila. Happy Mother's Day. Amma nawyak takalik tutamani. Upang akache yo anana wi. Umlokatse yawari matno gawine ikagaya ko tila ko kamatemea
0: kaya nami o kara sa kabin unataw ikberdung min lea kaluk
2: asyo na kanyo
0: eh to sa
2: sarapin kaya nami dunay sa kisite kanakaw kasi ningi umudun kuego pigaruro nang umanuti kaya nami ana nakot ka gama uwan ni anana o kasi itong shape ni wika tigi joaruro si mama ta ato tiku paruaro kanigi ila uba nga di tigi jako kanigi kanigi garung ni ana kitong makaukin na uluti ata tangok sa tiglo ananangok sa tiglo nagdigidaro na katak sa iyong lumimang upig katak pagka ukuakurok pa isaman huwag kaktuaro raw sa mabukan ni gagarong ni uwang araw panikag lumako kimaktaw si mayuaro huwamutin yun ayong ito kurong mata pika kurong mata ata ata mata ukaw titi akatarang magit ikayok to ka so katarang wadlo guro ata ngote kangin nama nukakuro kayangin nama angayukuro kayangin nama nung tigijaw gama angayuk sakta ako tigijaw dungaro angayok takarwang likum ata ata gidaw to namung ako sakakan nakatangin nama ako yuyo ilanik ko ukuaka aksara nagdigibaka pirokse si matiang mata ukuakin ng naktugido. Upigibaka atata ulutigdo, anana ulutigdo. Panikurukudu upigibaka atata ulutigdo, anana ulutigdo. Uwanigdo tigumiak si diyo na si tigdo nga. Siyang ngigil wakto kururak pagsunga ukumait tukak. Ka upigak tuwak pagka ang matagarak ka ananagarari iluligarak ka do ananang mga tigibandiyo ko yan namik tamagyato ang iyorong may ako si tsaka karok to nga tema karok po nga si katong ko yan namik bye
0: ko yan namik lulia unat daw igluring min Wendy
3: Hi Isabel, happy Mother's Day. Kikoro ye, anana ye, ulume, ulukate arle, anana te ganay lo, grandma ganay. Happy Mother's Day. Ukwak sakuru kama ho, kuyan nami, ang utakaktin. Iga si uvanne, ama paniga, anana umigma, happy Mother's Day agadlogo. My mom lokoyan na meo joak sogo nagligit yak paga makwa ana ana ni pipi na ng ma ten ang na okad lakoyo pilag jiji kitong ngamini kanu akik suyi ilin ni ara kitiyi anu gare oktui. Karam maksai gui. Amma ketunga mene. Inu sekatiang nang mo ili. Pilagi kataktui. Akitiak si makoyi lutu. Takat kununga pilagi lua katakoyi ngini. Ukao jokswe na. Pitu naungi tularong ma. Koyan na naktaw katakli. Tamakwa na no yui. Amma suku katakka ngami namang ito matay makatok tukaraga ng naren ni Twina kaya katang na kasi nagligay ura mo yung tema na ito katang mata kaya na maksima yung matakwa ilakan ila ilaks takan na ang maksima yung kurita o nagligay katang waka ang uti yung ini tulah semaya teman nak ikut nak tak tue tahu tu kluwe jika yang sok tahu kata lenuai katingin ni teman nak tak po ilik silo BBC ni tahu ye si happy mother's day pasti kata ngamaru anslimang temang metia Happy Mother's Day pagka sa nagayang nilo at tagalag ka na nakuruyak lo ang nakubiganat ka ilukulot ko ka ang nakatik ka tamang magtaya Happy Mother's Day pagka kasi sa karo ako nito nga kaya marikik po nga Isabel Happy Mother's Day
0: kaya na may wandi ibilo Happy Mother's Day
3: ila bye
0: Kuya namik, o kara sa mayo kakaning ito ka. Suri pibi kagaraka ak jukputit, king ulik pa o yung matuwa ko vit. Tapo nga 1-888-896-4135 o varo ni 9796-151. O kara kak titi yugod, pianik palya na rak tiluta. O natusang naktaw yung masakto gara. Ay, pita kang imago ay ita. Utakkinitini, ukara yamagavit, bivikakchukavit, tisang naraw kaktay.

0: Dunga sochi dutavmi nalatusi daniunga alilu ullami nirchivik nokaliut 8 2026 singu dilugo sikhingu ya 305 ngi lapitok ahai nalalanga jabut ullami ukhalima hateha gata kenna kabunga ukhala utikut avanealo pisimatsunni white horse mi pisimatsunni inna povugni tomi tsaya felix opaluk tanona Tuki moktisi yo hattato, uki uktato me hulimigu ligalan not ayutta tok pinaswagatsak. Hallunati do Arctic Drone Soccer Program. Takuanukua salahaktu vini uloktut, tavani white horse me uminga uki uktato me kayungaksainik mut salahautik. Salahaktu vini galalait $100,000 yumik tat tumunga. Pinaswagat sanganuk, tavani treat white horse me, uhalima hati gata kenna meja gata nauhalau dikko Felix. Hanugella pinaswasungum mangat, tatsuminga hulimigo ligalannut, akvidaktu biniulau yummiyok, ammalo namullo aulla ngusum mangat, kiutsia hata kenna dok. Ahai, ammalo kengsiyuak miumi, People lyri titikan na mayo nga lukasi napalumik. People layo lyri ken na mayo tana. People lyri jibut. Chalutta titikala pilang ang miso nga. Suli. Hai. Tunga swapiritsi. Ano pingwa magalang ang mayuit. Hakim magalang ang mayuit. Sabang utwak pa. Tay gani pa follow me. Manchakulo. Hai. Hai. Taman li. Nubu yalik tu palum mi yogut hanni gala pitsuta miki yo ape mi hanni gala pitsuta ta mani kuttu ami itjang yak tu palu yogut ippa sa nek li mani ta sikalla mi ta kut sa ola ogal waksu ti mani nek li hak tu yang imat hai sila bulik yak nam uku ali sila ni adik ko hawi sa kain tangi nun avi mi nun at siya mo linga yuit unu sa mo linga yuwa tos yakka Kutjo ra pe meun nusak ne boya balo langa ne rak ter me yok han ni litu na ge hak sotilo nilla suni han ne sotilo minus 1 sani kilo melo ne boya langa ne rak ter me yok han ni litu na ge hak sotilo an ko ne sotilo se khen ne lo ni yelo akuninga ni 20 me so ngoni limik nilla suni han ne sotilo rok minus 2 Umiyok milo, nubuya walo langan ng aktaw mi ako, hanne litro na kaya hakso dilo. Ano kung niyasun lo, sikin niyo lo, o an niyo lo, ako ni nga ni 20 mitso ngon nilimik. Nila suni nga lo, minus 2, min niyasun ni. Inuktuwa milo, nubuya langan ng aktaw mi ako, hanne litro na kaya hakso dilo. Ano kung niyasun ti, sikin niyo mi, 20 mitso ngon nilimik. Nila suni nga lo, minus 3, min niyasun ni. Pupang nito milo ko, nubuya walo langan ng aktaw mi yut, hanne litro na kaya hakso dilo. Nila suni khanne asutilo minus 3 ngoyumik akulibim milo nuwaya valoblanga nagakta mayogok khanne litri na kaya haksutilo unnusa nila suni khanne asutilo gok minus 7 ibuyabim milo gok nuwaya langa nagakta mayog khanne litri na kaya haksutilo unnusa khanne galapi kalla langa nagakta asutilo unnusa nila suni khanne asutilo minus 3 Sallu nilu nubu yalangan agakta meyikok, khani pali alangan agakta ustilo unnusam. Ano kun niasu nilu, uan niulu atuang niulu akun ningani 20 meet 40 mut, sungu nilimik. Nila suni ngalu, minus 4 min niasu ni. Kayang siya may reckonalik milu, nubu yalangan agakta meyikok, khani kalla alangan agakta ustilo. Nati kawa alangan agakta ustilo. Ano kailo tilo, niki, ikki, ilan ngadu. Ano kailo tilo, atuang niulu. Oan niulu akuningani 20 meet 40 musungu nilimik. Sakin yan nirakta usunlo. Ano nga oan nimi pisimayumik 40 meet 60 mut sungu nilimik. Nila suningalo minus 2 min niya sunim. Huwak tamilo hannikalalangan nirakta mayugok. Nubuya balo silo di hannili relato na kaya hakso dilo. Natikawalangan nirakta usunlo. Ano kong niya suti atuak nitumik 40 meet 60 mut sungu nilimik. Nila suningalo minus 1 milangan nirakdak. Kayang sumilo ko, nuwaya walo lang ang nakakta may yut. Allah kililiw may lang ang nakakta ustilo hiti kaligi duakpat. Ano kong niya suti, aduak ni dumik, 30 mate 50 mut, sungo ni limik. Nila suni nga lo, minus 5, may lang ang nakakta. Au palom melo wok, nu boye palom langa na kakta meyot, Allah hilili o melanga na kakta os tilo hiti kalagi dok pat. Ano kon ne asuti atwag ni tu mig, 30 mit 50 mut, so ngon lilim mig. Dilla suni ngalo, minus 4 mi langa na kakta. Tas hiyo jok melo wok, Allah hilili o melanga na kakta meyot, ano kon ne asuti atwag ni tu mig, 20 mit 40 mut, so ngon lilim mig. Dilla suni ngalo, minus 6 mi langa na kakta. Tamani lo kutwa me nuwaya balo langa na kakta o yugu wok, hanili tu na kaya hakustalo nun nalivut. Allah kalili o milanga na kakta o stalo, hiti kaligi itwak pa unu sa. Ano kailo talo, atwak ni tumik, 20 miso ngon nilimik. Nila sunivulo wok, minus 4 milanga na kakta o yut. Kanyang so atwa me lo nuwaya balo langa na kakta o yugu wok, hanili tu na kaya hakustalo unu sa. Ano kunya sutilo, wan niulo, atwak niulo, akuningani, 20 miso ngon nilimik. Nila suningalo, minus 1 milang nagaktat. Aba nilo nun at siya vong milabador mi nain mit, nubuya kalalang nagaktat mi yugok, anugun niya suti, atawak nito mik, 20 mit 40 mot, so ngunilim mik. Nila suningalo, minus 1 milang nagaktat. Amala hope tell me, Postville, makuvin milo. Nubuya kalalang nagaktat mi yugok, nubuya liu milang nagaktat ustilo unno sa, Ano kun niya su tilo atwak ni tumik 20 miso ngon ilimik. Nila su ningalo minus 2 milang nga nagaktaw yut. Tako takasili niya tikut hao sa kaintang iunno sa mula nga yuit. Nunabimi, nunat siya po milo. Ah, hila. Ay, unno hakim makilang ayo alam mata. Manali, ipikuso alagay kama kaafi tukal tungalo. Eh, hitin nga jipalaw mga haki lang ngayon ni hinisat siya kasukulak mi yung ha. Suli, taan na siya kung nasiya kukult. Ay, pailo man iti bakatiit. Makilo si, sani mo hatiking ngola utsi. Randaw na, big jam, 2015 ngutin logo. Davati, ang uting ngwag, nitaw siya kti logo. Tusak sa usimiyot.
1: Ang uti ang nak, ang nangutil at siya lukobili. Ang nangutil at siya lukobili. Ay patakitik.

0: Hala, go Habs go. Oi. Manna nala sirivagut kayang siyak miumi lukasi na palom mik. Pipalea yu lirigitilugu. Pipalea yu lirigitilugu na sirivagut.
1: Ahay, lukasi na palom wakan siyak miu kaya papi kakataka wakakani kaya awle kaya yung magalitunga tamani kan siyak mikani kilitani galalo. I'm going to go to the house.

0: I lasse vil det bare, mine damer, så vi er godt i nat, de vil have, det er mig på lav vikud. Det er mig rigtigt, de laver mig til at lave, inden jeg din nitte mand i kanalen om mit, det kan I synge i doping og arbejden. Damer, så vi sinne bliver i øksomme, jeg kan stikke ni du lov lov man, og lukket kraften i lad, tak som inga. Lin Rudd Mint, så han er at dig.
1: Lin Rudd, på lav vikud. Når rigtigt ting, hvad der umlumme, unikaga jagen, kan vi lave til at lave mange af det.
2: Ya pulaweng me sana yulukta tamak tamak ke kayak suta igalok to gunno amma ubla macaroni salad kalok suni uyok ham kalok suni amma kanung ajiging itolu ye tof mag manna ka titiga lok to gut nereni to mata ketik titiak suk suta amma atingin ni amok sevel lebluta
1: 38 or 39
2: takwa sana katikka katiluk taksugin nege katoluk taktu takwa tamani tut edi ungatane lekkawyu tamani ublumi
1: igaluk tama twanerluhi uyok takarluni magta kanuluk ta inukiutin kablunaqtallu qwegi jawbu
2: immagalu qwaqaqabluni a tuktubinerni amma iqaluqaqablun iqaluqaqaw Igo na kamak so ni magtawin na kamilo ama kaw.
1: Dahil ko tuhang na kaw mata igo na magtatok to kuwehong siya magta kaw mata na yangalak to naglain lang eh.
2: Eh, makailokok to. Kuwe na. Nagasitsitsa kaw kapta kuwe sukto nga. Hamlet kulu. Sanaya ko tinga Annie Curly ikayo kata ko ikakata lo sunilo amma salak sarak sanni kaitse malok sunni tagwani meme ikallaqti tsakatta kalo rapta kinao ya amaga lo ningin me ikallaqti tsin ayo rapta tema nanaga titi yumalakkao yugo Friday me nokanga lo pillaga na rapta
1: mai tsak matnaq pagit len ukau hikakakkaningin na rawit
2: Ya, kubegi cak pakai ini aku cibu temong ngaluk takong mata temani lu nu nakak tu aku ni kabluna temong ngakatau kata mata tungga sucak sucak kubegi sucak tunga.
1: Margaret, karena nyok ingau ya pulang mikun ngeti cik mata kanu ipa
3: kubegi nare kata kak sune ino katip tinin inuk tang nilai tuk to ekaluk or maktati to katigi yuta okalok kasutalo kuwen nakit mamaktu yun
1: unatulaw pehe
3: juice to masunga and uyok to sunga emera and palawga igayaring itak mamatsamer mata Nada ni nak ni nak mengang mana luli lop tu ngah.
1: Kau ber nak ikut Allah ni nak katakan tu ni nak ikut aku.
3: Kau ber nak ni nak katalo pingwa loki maksudin kanuluk ta dice cut or music chair ila music chair ngung itu ber tau yang luta dice metu kehikorapi. Kuwen nakit.
1: Maitsak, ay dudibit ho namin.
3: Kwa tulima igayak kamnit amma engo tama piyak kait ni.
1: Nuya ti kipiyaw hua patang lahat, kipiyaw na tokang lahat man.
3: Nuya kigwang ita meang mak. Daiko kipiyak tu, kipiyak tu meang nin. Akikang ngilaw na.
1: Ima, tabawutek wang na kawit?
3: Tabawutek tunga, yung utam no, akweni, tapak te kutit yung alo, ko akalo Grace, panigalo Charlene, ningaw galo, yung utak galo, miluktok na uyani, kamanit yung mi Tracy, Benz, yung utaluk taka, amma ubam nakaw yung mayon ubang amargot ka na yok
1: mata
3: ibilo thank you
1: ah Lucy tak bau dir
4: hai
1: tak bau dir
4: tak bau dir pakalo si san nakano yung atamang metya ilakka ak balik tuang meutai, kugar tuang meutai, nauyang meutai, amma igluligar tuang meutai, ilaluktar lagi kong naksugin, amma taik ko, anana maata-ata, nukarilaw nang mag-usamok to taik ko, nutakaluktangit, kingubaluktangit, tagpawutilak pagka. Ang bang mayo tayo, kau yung mayulog tawan ni. Salang mayo tayo. Tikakak to ang mayo tayo. Kamanit to ang mayo, kau yung mayo. Tayo mato.
1: Tagbani na kiti tayo ka pulaking mo kanwi pa.
4: Akyat to tiyak sa malak tungali. Tayo kalun ni nungutawangin ni kualwi tawan ni.
1: Katititaw taksuni, nakikatigig suni, kuwianak pagma.
4: Kuwianak pagto, ang mata ko, pitit sa katakto kuloy, kuyan at siya katakto.
1: Iglumian nilaw na anak po.
4: Iglup tinaan na si mga katatay na lumiga mali. Kuwian.
1: Takuto kao din ang isuni, takunak po tagwan.
4: Siya maki.
1: Kuyan na mi.
4: Ibitaw.
1: Elizabeth Layo, kangyasinang may utatokaw lao kimayo. Tamani, nabitalok juani, nakikataw gamit, kangyasinang may utani huto.
5: Ami siyo kunili, inutokaw tamani, 55, ungatani, nasa kaw gamit, inutokaw na, takublugin, tamani, may utalok, tilunga, ikaw man nakatangmata, takublugin, kawin anak to alo.
1: Nakikchakpi.
5: Tagbanin na kakao ito nga, ang ikam na ito yung mabigayam ni na kakao gama na mamiyak to. Tako yung malugay inway, tama yung ngalawak kao gama.
1: Tako yatit in na kong palak to kao butaw.
5: Ingo galawak kasi ano kao man nakto alam magkukluta at magkua natakaw luta loki tako katak sugoy aliana ito umati mo.
1: Dahil ba tamani kangatikin na ito.
5: Ikpaksa tikilok to nga tana ilan na ka Cecilia auto truk mungkin nak telok tak kamal waktu go tak kuyak tu malau ti langit hamal dan ani tu akan lek tak hamas ilangit lek tak nak salu ala kaki kaya kau yang mak tu ah
1: macam tamani nabi tak kuyak tinggi lo kuyak nak revok tamana mahu tak tu kau lau kau tahu angin lewat lek tu yang revok kanya sini
5: angin waktu lau lemat temong angin Sabi ko yung katalak to nga nun, alakalak mo ito, wala ka makay ako ni ilakalak to nga lang, amiswa lang natakpan, yung matakawak to nga, ama o kaula ka ma. O yan namin.
1: Sure, laki ko at nakayak to katawahin magabit. Amba, kipiyaw na niya, maso, unik ka, gajagit.
6: Kubaya hulango yung nga, kipiyaw wangin, nakalawa ma, unipig mo ka nga ma, hatwit, taso nga, Kino ya uti tak sunga tamu nga kama kipiyaw ang mootak. Kube hulangu yung amaka to hutama sunga. Igu na magtato malawa ma iksigiyam ni. Kube hulangu yung ha.
1: Kayok takaloki maso ni inong kiyuti ni ki. Pinanang ima. Ihumay na pibut.
6: Kanuluk ta nagalawap inuk ta naglokap dunak ta naglu makon salam magta salam to maluk ta dessert to mas da jela walune juice to haluk mas to coffee tea akay to tama to man alo to ma pula we mi ama hamle mi ni taman ka ng kanami
1: na ako it okay liban le ma ko sun
6: Ila ka ina ko na umitabak tuwaw ko. Wijak hirangang tuwaw ko. Yay! Utu mea.
0: tamna tsa vigi sa tawud pula vikun ni pileriyo yok linrad tak sma cbc ni pileriyo sama akro so kan lati la magui la ipaksa ting tekeni la singi topping wa ve ani tap koit pula vikut kamala matela na retik ti blutin innanin namma kitra tao ma sutim tamani la 80 nit inukalauto ipaksa ko veana ko yenne me ko ta koit sama amma linrad

Atilu tsak sa ugiang ngailang mailat, ublumila. Talima atilugu, May 8, temut tsak sa ukatan na guilat. Sila kanina siya mga atak. Ang benepia kalung ngaila, unnuk kanang naktokok. Kuang nalunit 30, niglas ng natamani 3 milunim. Akago, nuyugo maktugok, kanituin na welik. Kuang nalunit 30 min, niglas ng natamani 0 milunim. Tamna pigi auti na tigwila David Howling yuk lugu nunavut.

Gagawin niya piligod saan sa atabod, nidigwiti, dirt pan. Igluligadjog milyon nugnuya na atugok, kan nagatalonim, o ang nang natunit 40 mit 60 mo tikagatalonim. Sinigwano ikliya ang natuk 20 mit unwaw, niglasing na tamani 2 milonim. Akagot nuya gumatugok, kan nituin na relik, o ang nagumatunit 20 mit, unayun niya tamani 1 mi gumatunim. Manitam ni ngatligo, yore ni ngatligo, at sakayok.

0: Nikanuilumangan, tusak paglut, tusak titikatang mamianak. Tako nirogagsay, tusak sa katarak, tutudla taman, pinaswago siurak, tong mikulikut, unu tamaglu, igarakun. Kikaktak jwag mi tay mapang nautigiyo yuk tako nutak mi anak vilong ng mit kayo sinerang mingmat dan anak vigiyo yuk 1972 ngutilugu uko ilaw si mayok nutaw ngirang o kataw luni nunavumit anak ang nangiturigikuno pilagiyo yunit kamayingat Elizabeth Oganduwa si Nutang mit anak vitara kaksu yarak si mayut o kaksuni takot anak vit akaw yun nang mat nunari tukok padli at idlugot inik sa kaute katang itidlugit anak si utimut anak si utimut.
1: There's no space for storage. We don't have
0: enough. Tukuk tawing mi inik sakta katiang itok iglogo sigtak sa katiang itluniro at tuin na kasungo yun lunita ko at pita ka katak taw yun naktuni. Sok lo, look ta mi kaw yung mayim maring mi tikititi kasung ng mit. Ogan dawa si okakluni tananotak anerbik. Unong naksani iglogo sa kang nakasugiyo lunit takot isumo kanining at amaro ang ikani kamakatang ng mit pilwang waktut iglogo sila kiyo katak lunit utak kibing mi angin naksamiro sa narutig takot umerjwakut sana yaw yagiri tikisari rakluti aw yaw yok tan narupiya kirtaon Nasugiyaw na akto ni 2028 meet. Tema tao ino inakikutingin ni Audlak titaw katakasug tilugin nun na vomit akitok padli atoy na lang mat ilanik koronit ilagiktut tikigut tigarwak tilugit sugugut katak simang mata utakiningin ni pinaswako sigasang nit ino na ringin ni takwa Inuinakikutingin ni Tunaksay Gayuk si Mang Mata Jimmy Akavak Amakok Ang unasuk turigikunin ng ngaklo ni o kaklo ni Aulak titinasung ng mi Inuinakikutingin ni Akitok pala ito yung narangman
2: Tikisay nakinig tuktuwin ng nipilo akto May akitulo araw magkamani 600, 700 Kangatawating nga Pinagaksimal, akilagaksimal at silugo to win of the demand is 350,
0: 450, 500. Tuktugasung ng mit, nukak titaw katang ningit, nukak titaw kulunigit, piw si Valde kuyidu ti awlak titi katang ng mit, inwi nakikutingin ni. Kingulak pa ang may inuwiak tut, akaksang imatap, sivurik ti Joa Mark Carney, ukaw sa karok titlugutan na nota, kingkig kaktuyinga, Louise Arbor, makong nigo ukaw sa kangmat. Kingkig gaktuyigilok tanga Mary Simon inudlungi inuktitudlo kadluna titudlo o kadlagun nakluni Crystal Martin inudluni kigaktuyuduni akaksangin na gailuni o kakluni karniu o kausigiyang ipiungiman.
1: That comment
0: particularly was Louise Arbor Canada mot kinki gaktu yigili laktanga June 8 ngurakpat.
3: Kuya namig Toby, tisayek sa tutakta tamaka tanang mit. Tema ilagi laktu wila tisak sa hugiang naman. Wataw 340 mwapakibadliyo kawisaw tatong lugu.

sibulak pa mi sila kanuin na siya o mga atak, tikin na kitang mi unik kalima kakalugo. Kuwajung mi go kunnuk nubi ya naktok, huang naluni 20, ano ikliyak na atani, niglasung na tamani 6 miluni, akago nubi go maktu gok, huang nago maktuni 20 mit 40 muntik ya kataluni, niglasung na tamani 1 mi go maktuni. Talog do amili unnuk nubi ya naktu gok, ano ya 15 muntik ya kataluni, niglasung na tamani 7 miluni, akago nubi go maktu gok, Oang na gumatuni 30 mit, niglasing na tamani 1 mi gumatuni. Oksok tolit unnuk nuwiye na aktugok. Oang na luni 20, niglasing na tamani 7 mi lunim. Akago sa kanilagata umatugok. Oang na gumatuni 20 mit, kasi niwa na ito ayaw ni ublukut 40 mit, 60 mo wata umatok. Niglasing na tamani 3 mi gumatuni. Kalau tu cahit unduk nuiye nak tu gok kan itu ina realik belum ni mina kat taruni. Orang yang nak tu ni go 20, anu ikhliyah nak tu ni unduau. Nila sunat tamani 6 miluni. Akaku sekunder kat tau mak tu gok. Orang yang mak tu ni 20 mit. Nila sunat tamani 3 milu mak tu ni. Kalau tu cahit unduk nuiye nak tu gok anu rea 15 muntik kat taruni. Niglas yung natamani 9 milunim. Akago sa kanila katao maktugok. Ano kaya 15 muntik katalunim. Niglas yung natamani 1 milu maktunim. La una yung niyaw 1 milu maktunim. Tagwata ko sila timin na sa kiyaw yula. Teka na katiang miyoni unnuk. Ama akago.

0: Atunga sablo tamen na ke chuma mage aluksuni. Tam na sika na anga taki aluksuni. Tam na tika na anga taki gilam yaku kipi bloneo. Keng nyak tamen kuli laksuneo. Atung nyak talu gilam yaku wa asare mataku nga pitiak tum mage aluklung atung nga makai katu tsenyap. Ati tuara kiku aga nyugo glasi kartikilu. Kamil dan dia kalung kita kopi untuk semua kalung masih. So kami makan usul kami kami ini ikut suni lokal suni lo aneh kau lah suni kalau inna isu malu semua kalau lah semua mau epic ya. Aneh kau lah suni kalau aneh nyak semua so kata kau itu kalung mas. Aib lu. Amat tak ba kangalu jarak suni. Kubiasung nak siap kalau siapa muda resep kok tidak sulit juga. Kubiasung nak ni asal dulu. Makan malu tuan nalo. Uik saya suka apa dikit tualu mengerti kopi nak susah kebuk. Dia kalu suka lo ayah sama go sila ya kubu kaya jualu lama. Sekian yang mak. Kulit takang ni kalau kau nak main ni sekarang cuma kulit tangan ni hati cuma. Abla aku tiaw jualu sama. Tapi aku ngajak sah. Tang mari akan ni kalau kau aku. Tiangin ni tiak cuma tangan. Supok tu pek pang mega mata. Supok tu kalau mengang mape kerja kalau akan menapinya ya ketengah nyamta. Nalo kau ngual supok tu kunang ni kalau. Aik sekatah. Asyirah aje kalau putihnya tikin nata. Kiangin nata. Asyirah nata aku aje kalau kukakau yang macam aku suka mana lagi nyonya yang mana nyonya aku. Aku tu nak sulang yang kalau kalah. Kisah nata nulis kalau kau ini je mengiaruh. Tak pinya saat yang nulis yang ani gak hilang si. Anak bimane aku kecewa mang malu. Wah. Amangin nya lo katelak suta no na doktor tai le tiga rutu amangin nya te katelak suyo tai men ug lo kasaro ku basung na orang mingman a sik ha pinyo ya orang man iglu arum iglu lo ka shooting tak bu ni mu ming wa katar ka shooting ha pinyo ya orang man di suno patai mau bla ku sik ko ta to aru ri la mo to Wakap pesu tiap makluk pun wakap pesu fiksinya kamu tak ber. Wakap pesu tu makalu lagama asyura itu semua isu makluk semua. Tapi makluk aji susah sih kok tu tahu jualu bunga. Namu lihat tak betul siapa ni alat. Wakat lek tu haru lagama tak bunga. Kayu tak mulu kiang, apa kurung mulu kiang. Tak kuno ngaluki aja kuruku kanu okar lakunga. Nau sini tua rumah tu juga tu pak tau lu tane cicau juga ku kira lah ne apa orang ngamat. Wajib suci kau ne kulim ya lah wajib suci kau tu tak tau ya orang tunga. Kepi sulam okar lakusu. Tapi ma pigi ag ne rumi ama. Aksi kau tiga laksi majen uban ne pigi lunga aksi ma pingi suninga. Tak jauh tu aku belok si makan tapi cukup tu tak. Sukai makan bangun tang makan tahu jauh tu tak out lah kat tak makan tak. Singa tapi saya kemasin. Nyata tak belok sunga tu nami. Tiada memang ada singa belok sunga. Tak jauh tu tak luna aku tu yang makan belok sunga. Tang makan tu tak amma kengut yang tang makan belok tu tak. So kaya maikim abisya kang isuta sa kimilyon ang maalok sa tig-fiptinig. So fiptinig pibarak si mang mata. Tagtaw yalak suta. Tawa. Tang maximalok suta pang nagtualulong mata. Tawa mo ako ang ngumak lakuluklunga. Uy ka ukaw di baka. Iswat siyang ilang. Out lang imerak lukong. Tagman imerak lukong isusalaka na. Amalukong iku atuk-tukuk, tayo matikin niya laksuting. Tikin niya laksunit yung atasir luting. Tangmak lutik, tayo matangmak bigin niya lak pang atuk-tuk aluin. tak jua jua lo berdar tu. Aula aku masih unnesing mana, kanu ingin nyam ada aula ketamu akan kimi kurikser lo, nikikser lo, kisian ni cuma jepi guru jepi yang maming mata. Kingu bak kungita lo jepi, kimi reaktor lo kata ada aula ketamu akan. Aula ketamu si aula jepi yang mengira aula tu naui. Nukang aula tu ta. Pisukan nilak suta. Tak basi mapingi tangguh am nikisian pium. Tak beri pisukat dalam waktu tu. Ing surat cuma kalu lekama. Ukau tiba kata menaruh imak suara bunyi cawu ijabur. Imak suara nilak suku gasalu ngujak tu ni taman na ibju bunyi ibi bunyi lo ne aku tak bunting. Sadu angkat pakar waktu ni. Imak suara bunyi ikat tu yok lalu bunyi. Anu kaya itu aik itu tinggi ba, khusus itu pikir dulu kaya pikir mengkhane lihat itu, tayman na aik itu tinggi nasuki laksi macam, tamau nada kalau waktu nung taman nalu selalu angang ya waktu ni, nyuta kang ane nyu ya si juaruman, uigau kau tiba aik waktu aik semua nang mangit ilu ane cukup jauh aik sakti dalam Tama ang mga mga mga mga nakakarang maling niya ako. Ukaw tila ko sa mga piman na tama nila ka asaktualong may akong isyo ni nga. Tama ang mga kitak pakarapan ng sanik sa kilit siya makikama. Ukaw tila ko sa mga kutayman na aksukok tila ko sa mga yakatan niya uwi ka. At sugo nga lahat lang ako makangit ka lang ako nga. Yang nisuri ka o tingin niya lang. Ila kanun niya kasi kikang ikalawa ka malat wanya klugo tayo manapisuk lunga anigyak to yaka nga nukakos lunga. Tawo nga sa luwa nga yumatikitun na kasiwa luwa ma. Aswila nang maya laksu na yutupi ilupi ikalawa klo na kita ika. Ila po kanito kulung manukka nga akto waran. Kimmigak tumakalaw walang manya, kimmigak tumakalaw luta. Kimmilusuka ma. Nang magtuwaro kami niya, nakuluga kao tiging matatama ko nga. Nukat nang mayayi ato ang man. Agpakta sa araw ka nuta ang may. Tama na uya ka kung masakwala lang may kama. Ayap pagbik ko manak to, tataka nung asibin nga galak to na chokay. O kao tiba ka, tupik niya. Tupia ni Jacko ko niya kabit. Agpak ko naman ang isibin nila ko, ubo nga isaksa ko rung man. Asyila agba isibyan lakso niyo ato yung kasyong mulawat tali. Kablo na akta ko rin. Kakda kakan lakso takanga ko. Tago kakda ko rin kapirad lakso wit. Alak tisimap lunga doon na yun. Kiping niyong kirnayok to na ilupakot to ni sakit siya lakso ni. Tama nga ulihan lakso ni nga. Tayo mo na usin nga ang ikaw sa masyukay mo. Apa dia tu akan menutup anak kau tinggi pun, nanti asik kau tinggi pun, lakim mizuming ia kalau laksudi. Tak boleh aku angin anak kau tinggi pun, mikir yang aku pihak laksudu. Tak kau ni aku pihnya ilu pakar tanah ini musuh laksudu. Tunik juga tak boleh anak aku laksudu. Tak boleh anak aku laksudu. Amak laksudu. Tak kau nak kau yang nutup yang bisa kau ni mata mana tak kau ngapai surata. Okey mek. Yang disaksi mengicukur yang asal alianan, tak boleh out lak tu tetapi mengenai kalau lak tu tetapi kau yang itu tikil kapti ko, nuta kalau mi ama kau yang lak tu lama upit jualu dengan mata, sujualu bisi yang lak tu tak kau out lak tu ya pun, tak ublaru yusil, kimi yang kalau apa sekali menajuk tu maka lak tu ngaik lak tu alu lama. Nutakalang mo sa mga ako sa aksan na kamamak nung apiso lak sa mga lo. Tagpuli siyo kayo matay kong atay ko lo kanit siyo kong mo. Tagpunok ka nga to niyang naraw lo. So to tiyupak sa liyan lang mata. Tupak sa tablo nga lo. Tano nutakalang ko lo kumiyo niya lak sa mo. Tupak sa otwa ka mainit lak sa tablo. Manadla ka matagbaso na lahat niya lak sa mga. Udo na tiyagpan ni saliman niyo kangal lo ta. Tana nuta kalau aku lakukan yang itu ya mari aku bercukup mengeru lagi tu tercukup kata nak setinggi tu. Waktu balik tiga waktu siwa lomba, таатимнга катангу тигуарилэрмагу аннериалуккалэрлутикку туунамми тигуарве саалаоранну уккиунга аойатаангунну таартаарму аннериалуккутикку таана пиойо нокаллуарулугилаарсимаммагу аннериалуккалэрлутикку канаулуйлекэнгэ пингмата илэрасулэрсаннутуни тутигилаарсимагаттикку ангиюк ангиюкулуулэртиллугу куикситтуммагаалуутэллу такбали укиоралуартиллугу аксаккуана пиплуни кайкуяунгиннялеранну таккиунгарлуну аакка уима игуттаақаггатингмагу унаго каужисалаарлуу киангиннартуалуулумун такбуна наппишимаачу аксаккукул уима каужисагаатуарамиу талиауна наппишимаа аккитигу тайма аккитиплуни талиагу наппишимаа маннам тайма тумаклуни укиагаалумусиоқаама иджиунжуаалума куваасуннаалангамма тиюктаагиннарну уйёртоқаттақатта алериллуну кингаалумма таманна таканна киаюаалу амаартанга тусааблугу тамаккани вингасулаалумма такиюни амиамма такбунга унеутақарлу талисиоқа қиюктарпалаарсимагатта қиюктаариккуалуумма кувиасулааммоққааннаа таанна тигуарсигиянга катта қиюктақатигиуяртара нивингасулаалуумма тапанеалуллу текувианарсиммата қиюктарсимаюаалуулерамма таанна унеутигияра тататтиарлугу таканнақиаиортусааблугу сунааппаканна насангата илу айтсиманнерлүни таана амаартакулуа аккунги куартуалуулаарсиммаммата атагвакуагаалуллуни сооқааммақаажилерамиу аккуаммагаалуллуни ингмини лусуккуоқулуйарлуни утсертунгиннэрмини куарсимаюалуулерман наокамагингилерлути гунаглигилаартаралаву наглигияулаарман исамагиуннаарлути апапатулуарунерлутиккулуунни оқарвиума пагуннерлунуулуунни такбали кувасуна анигортиллугу тааккуа уингалу имнивиниалоқааннаи иппуиттуунақартаалоортукулу наояалеармати улига илаунгиллуни уннаакко кайкуяалерпугу таакку аггакулунга тамаана иниунгиннаруни аа илакунгорниартуалулатту тамана саунааннааппу тукуакернерсиаалуллути тамана сауна саккитиллугу тоққулилаарсимаамма илакуулуни кануингиллуни иниугааярнаартукулуулаарсимаюугала иманналу аннангерсилуангиллуни укиарсиаанга иниуртуни кувасуннаа таккингани иниуйуннерлу нуналитуутиарлутулу пилаарсимагаттаа уигалу аккиаяларсимайу илупериарторлутикку таппаана нюнааннаммариарамми сооқаамма катанаклисаарторулу илирасоқунгиллутигулу оқаатторулуйарапптигу таамнаатаатагияга тикимман иммагаалунниллунниуверлуни таасума иммуксаалунниг иммуксаатайнарнилли пивалаарсимагатта куаянгиттуни а иммуктумайкуулилаарсимавгун таасума тигуангатта иммуксаалуанги кингуаиммата оқаммариуярпалилаарсимагмиуанну уигалу анертаанна тоқуннерпа иммуктуматтиартаалулерпугуллилагу иллямаякпаллуну кувиачунгерулулаарулаарсанаайорнарсимма кувианарсатуиннилаарми кувагуллу пигуиннатикку тайманнаагааяларсималлерпугут кану нутаагаригалуарлутигу иниуйуннеамман таамна камерулулаарму иниуйуннеамман уккуоринерлу аюлерлутикку илератаарутигинерлу айюрлутикку илерасоқулингинер такватуа аксоорнартутуар тигуаарпуасималлуни иниуйуннеагаанга тайнатарлила каузилаарсимагатта tai mata kau yang mikota. Uki aku, ilah taman uki ada apa lulu kata. Tata jual juga mak tak bunga roti kikar waktu tak. Piksi mana sakiku kan uling ikun tak kau nak kadi kang makau dia kalau tu dijikinnya tetak kerikjual dulu. Jangan lebih lumanya suka menutak aku tahu juga rumi kami. Kuban ama mak tu kulu dengan wajah menutak ada itu tiarik jatuh nanti ada kama. Ibu yang ikan ni ruang ni kuingin lumanya tiga aksiat aja ama mak tu taru bilumago. Cuma apa mana ikut aku bijak netam tahu nunggu aku ulang nak sana. Tapi semua ini nunggu ilah si mang mang aksara tapi ka nak lagi jauh dia kini pilih mana. Akhirat tu nang aju tiang merita. Semua nak lagi jauh orang ini kalau aju cuma kita ni kau. Mana mesti kita semua. Tapi semua ini urut tiak sama kalau kita semua mengani kalau penyu yang tiak maka kita semua mengan. Amma mengenyu yang tiak maka kita semua matu nami singa di sakul tulung amma maju kita semua mengan. Utang masa maksa balok tengah tiak kalau dekangan. Kepi sakul kisahnya inak pada kisahnya iman naicu kita semua ikut cuma. Pilu menyal di time ini oleh laksa memaksa walaupun bagi laksa majak. Tapi semasa kita mengakat di maulinya, ama amak tahu tidak tahu ini mengata semua tiga amin. Ikhini gumakim mengadak tahu, ama amak tahu kalau biju ketak tahu oleh laksa majak. Aniku ketak aku angin aku nali mata oleh laksa mangmat. Nada aku dunia ngaji kau orang mengakau yang mengerti amal itu. Tak kau sila senyul lu, lu itu nanti aku sahur waktu itu. Sudah sih. Tapi mau nip kakak nak dengar punya, aku sih sedar nabi nip tinjik. Ingga inyo saksi matitlogo, no takalang titlogo. Tawo nga balagat o kusisaling mo. Upinga ako. Kiksok kakatak titlogo, taman na manaka. Unuangin ako sinik, unuangin ako ingi ka magsuta, umlo ko sinik magsuta. Tako, joan nilo, ingga ka lo, hamak tao yung lo titlogo. Taimale tamanna akililagangan tagmaqpaksuta taim na piluaktum katsaka yasakpala ako kaawad lakatang nebo ayaw na
1: ayaw ayaw yaak pianik bisabatik baolang mimad tamna mandimit saksaw kanika ako maaktok kaansan ang miutolok sa mayok trisa taktak. Ilaw nung katsana ako si. Pianik big sabutaw tagwaw ulit lang man. Koy na milak pagkutaat ko at saik sa kukaw yun ng masibi siniplay yun. Tamani ang katigit kaw at sila mga Roberts Kavito. Mandimintaw at saagya ang mga usit saik sa kun. Tagwaw si.
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Kaz Boivin. We begin in Brockville, Ontario.
3: So yesterday was a tragic day for the victims' families and our community.
2: Police Inspector Daryl Boyd recounting events that shocked the small eastern Ontario city. Officers received the call last night, which brought them to a home where three people were found dead.
3: The victims were a 49-year-old mother and her two daughters, 17 and 15 years of age. And police have confirmed the youth accused was in a relationship with one of the deceased daughters, indicating that this is an incident involving intimate partner violence.
2: The suspect is a 17-year-old who was located at the scene. He is now facing three counts of first-degree murder and one count of assaulting a police officer. Investigators believe the murders involved the use of a knife, but they are still processing the crime scene. The suspect cannot be named under the Youth Criminal Justice Act. A BC Supreme Court judge has found three men guilty of two counts of first-degree murder in the deaths of an Abbotsford couple. Arnold and Joan DeYoung, both in their late 70s, were murdered in their home 4 years ago. The convicted are Gurkaran Singh, Abhijit Singh, and Kushvir Tour. They had all previously done cleaning work for the couple. Prosecutors say the men killed the couple before stealing checks, credit cards, and a power washer. Money will soon start flowing to Ontario First Nations that have signed a deal with Ottawa. It will pay for improvements to their child welfare systems. As Olivia Stefanovich tells us, the federal government hopes the agreement can be replicated across the country.
4: This is truly the beginning of a new era.
5: After a long legal battle, the Indigenous Services Minister says Ontario First Nations will soon start receiving funds, helping them to run their own child welfare services.
4: Too many children grow up in systems that were never designed by their communities.
5: Mandy Golmasty says $8.5 billion will begin flowing at the end of the month to 131 Ontario First Nations.
6: I'm just so grateful.
5: Alvin Fiddler is the Grand Chief of Anishinaabe Aski Nation, representing 49 First Nations in Northern Ontario. He says the money will be used for a variety of supports, allowing children to remain in their communities.
6: It could be housing, it could be food security.
5: Golmasty says she's negotiating with other First Nations across the country and hopes to strike more regional agreements by the fall. Olivia Stefanovich, CBC News, Ottawa.
2: The United States insists diplomacy with Iran is sailing ahead, despite yesterday's exchange of fire in the Strait of Hormuz. Nick Harper has the latest.
7: We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet. I hope it's a serious offer. I really do.
8: U.S. Secretary of State Marco Rubio says he expects a response that will lead to more concrete negotiations as Tehran weighs up a 14-point memo which would form the basis of a longer-term agreement to end the conflict. Despite Thursday's exchange of fire in the Strait of Hormuz, the US maintains the ceasefire is still intact, arguing Iran fired first.
7: If you fire at a US Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire, we're not going to shoot down your drone. Of course we fired back at them, they were shooting at us. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at.
8: Iran's foreign minister called the attack a reckless military adventure, threatening diplomatic efforts. For its part, the U.S. insists that diplomacy is on track, even though U.S. President Donald Trump has admitted the deal simply might not happen. Nick Harper for CBC News, Washington.
2: The White House is starting to release declassified files on UAPs, unidentified anomalous phenomena. You might know them as UFOs. The files include reports from astronauts who took part in some of the Apollo moon landings. Scientists theorize those UAP sightings could be the result of chunks of ice or effects on military infrared cameras. As well, the documents detail more recent incidents reported by police and government officials. The U.S. Defense Department says it will release new materials on these anomalous phenomena every few weeks. That is your World This Hour. For CBC News, I'm Kaz Boivin.
9: Good afternoon, Manitoba. You're listening to CBC Radio 1, 89.3 FM, 990 AM out of Winnipeg, Manitoba, or wherever you're listening on your CBC Listen app. This is Up to Speed. I'm Bruce Layden.